lapuan por nang litum kang dukar do malu nang deng long pen ason son lun arjilong iktang lo kang dukar do malu nang dengke lapuan si kang toniglo nang litum jai mekar ju bom laki akashwani dipu along pen tangte nona dun thu pinia herje rajai mek ang deng along pen le herjer phangchu pi ki her herjer arjik sinang

la puana por nang litum. Karbi lun barim la pen alam thia jai mek ang deng long pen ason son lun arjulong ek tanglo. Karbi lun barim ang deng ke la puan si kang toniklo. Non studio ghuria por phai troxy pleng da policy delhi pen ka bachetak hindi alam pen berta nang litum arjulong ek po. Adun thu por phai troxy ra minute po pleng lote putho delhi pen ka bachetak English lampen birtanang litum arjulong ikji.

0: Solo.
1: prepared la pen post pair karen ka cho thor nang ji la ki siverlo
0: siverlo
1: pudam pulote la si koson men si kachire nang ji ka cho thor mang ke nang dia teng pute
0: kachire banke la banke kenang sot lo aja da hormu pusita me karen pucho chelo non son jehetu karen hormu ke ili tum kelong mane hem aswis onlo pulote karang po ba pen le chi dui pulote aswis on po pen charting po la son thak thak si hitar onote langta pasome po ba room handa parome po ba pele chogi pusita me don ke washing machine la son lo he la si la so banke limited o che thorji pulote la kos pansi ke enjima la so teng pensi anang ko po yong si room po room dolo a munit ke doke bahini banga thombet hala bakye room long le munit ave pulote hadake pakar ke det si ke nang po la son lo pulote hala karena bil ki uthilo ba tangka ki pinang ta komu chot po son thak thak lo hala pe ke chok long ta lo eme unnecessary ke chok are ta nang mane nang ne pyalo jong si pe pak pang ni nat pulte lagi me thang bucket was chok dat si melo ong dung pulote la bang ke washing machine pen si ke chok la son si melo la son thak thak non lom apom pen ka chathan a prepaid alarm lo non lom ke ayat ta mayok ta pinang an ke digital ahin si pine dun bomlo pa phrang dun bomlo son thak thak si smart meter ta anuti long andore la si hula prepared lo pulote non lom ke ladak ilitom asam angkang ke mai bijuli pu a app do la so a app download de lote hala ilitom kache thor bom yo si connection do pu mati dikha che thor bom te la so consumer number do la so a consumer number register lo pulote hala dak ngache klang labji mane pini kache thor pot ke penap baro baji hai anarlo hai anche klang po pini pansi kache thorma day to day a konyam sonabang a soteng pen mane ili tum chichini po pansi atumi kache thorma yongsi ong onang nak porte pakom nang po
1: chere
0: pon thek po ba la soche klolong pansi ili tum che thorima isi andas chichini po
1: lalo non malom ke smart meter box e adon tin da dorep poteng do bunta ki ong dung ili tum kar bi ratum bang smart meter box an kap hiri do kubi por lo kap hiri
0: nili pudai bang ke la ke muni tum aning ke mat haling pot inut bhaini ko sone bil bang o to ho la son bang ke matha doi ko goti tame nili nili mithang hem lo ba penang an non lom adin kai ke sopta smart meter si logai la thak thak lo consumer an ta so teng bolote ke thek dam long ki isi ber aprang la normal meter pen la smart meter hai parallel logai chomta konyam son kolosom meter bang si ke ongjima pula son ta ang thek ke paklang ate bolote ke chepre ga ve
1: ili tum hawar di karbiang long rata karen aprang prang la ha voltage bu dupik la pen kache thor long ta la son dupik lo sita non bang la ha voltage ba bang la pan do elo ze la so pora kache pre ko pila
0: oh la da bang ke thanam lo bolote mainly technical issue si bang ijoi po ha voltage command to si ke dodo ma ba kache plang plang ma jong si hala non lom ili tum dak india lo ba pirthe dang kache thang flop ke three phase alliance si che thang bom ake the align bolote yong si hala three phase align long yong si isi bak a phase voltage ke long ke kom hek la so ke long kom hek lo bolote la user end tar mane consumer long anta ke kom do ikok po la so bang ke je semet ke hala align ke pon hilo iko umati la three phase align ke di hala konane ajampar loose po che dak pet ba che forem diti la sono bolote hala isia phesong bang akaren ke long kom hek po la sono bolte hala three phase align along bang si two phase ason si long chot po a voltage bang ke long kom ik hek po la support king par ke semar dam de tik tak ke la ke ha voltage si long ik ver po la ke isi long par isi bang ke apo mo son tholo isi vet lo hala transformer long a fuse ke logai do do la so a fuse bang a rating a ting pen yong si out pen hood current ka che thor ong chat lo pulote hala ajakong he fuse ajakong a phan lit chat lo pulote a fuse bang che dak pet lo te voltage ladak ta ke kom lo ba ha voltage son do iko po je semet ke hala a pen hood je semet la bang ke phang ogodin hut si long bom bom ke phang ogodin hut ke je ne ke non edona hem

Lapuan na por ng litum. Lun siya tewang dengalong pen. KCS teke lang jo na tum kilo na lun arjilong iktang lo. Adun tu, KCS bolong koma jie tum kilo na lun arjik sinang alun alam thi. Kardom kardom ke the aman. Tang tilabang solun arjik sinang.

Lapuan por nang litum, Hindi lamar janalun ang dengalong pen ason sona alun arjulong iktanglo. Hindi lamar janalun. Ajay mek ang dengke lapuan si kang toniklo. Nang litum jay mek arjubom laki Akashwani dipu along pen. Tang tenon adun thu. English alun ang dengalong pen le. Ason son English alun arjik sinang. Kecheng si alun laki Brian Adams kilun alun arjik sinang. Alun alam thi Kids Wana Rock. Tangte lebang solun arjik sinang.

Lapuan na por ng litum, English ilo nang dengalong pen. Enric Iglesias kilo na lun arjulong itang lo. Adon tu, Anne Mary kilo na lun arjulik sinang. Alo na lam te, perfect. Tang tila bang solo na arjulik sinang.

0: Nên con đi xí klem lăng.
1: Nàng đi tăng tiền nàng đi pharmacy nàng đi mena pharmacy tại mình nàng đi đô là tiền tệ nàng đi long hong cái băng rèn cái business tại mình nàng đi claim là bốn nó bao
0: Cả lăng lo.
1: tăng tiền non làm cái business cái claim cả đôi cái việc tại mình anh hàng long hong cái băng rèn bốn tami chi hùng ngô tăng tiền non là ô vi cái mi tum tami ba non băng rèn bom atum bốn tami nàng đi business hiện nàng đi PBD suri si ping tung nó
0: lalo ili tumke kaike ta graduation tanglo pute voring oversight ki men men long leader titi graduation tang det pen voring oversight long le pute tum long hong pangreng dai si oversight lo ili tum long hong pangreng pen ta ching turun la pen ili tum paprang io un la si long hong ka pangreng det ka preklem play pin men dai tum plang un itum pi un la si long hong pangreng ta aning hang bang dote pangreng dami la pen ko mane jong si bidi suri nang ji pute nili fan nang berta ta me nili take anke thandun po peredun po
1: tangte laso business claim pamite hemtun si chuiklong punangli kaduka vi ridu kar jorat bhanali thani jima
0: kalang lalo long hong pang ring pen lok ta itum ring un la pen youtube long itum lang dam lo putang te asamis atum ke aprang ke long hong phan ke kahiji ma tum lo al non bang ke ala tum si long hong awk ta ki choki ong muna ka son lo la pen long hong pang ring da la tum si itum phan nang ja thu rong son lo itum arleng atum bang ke long hong pang ring lo sitami ong par pelang la tum bang ke nago district le lang golaghat district tejpur district le lang tinsukia dibrugarh putami la tum bang ke afarm bang thi pik pik an la si tum ta la youtube pen dai si inspiration of an edi lang ta me la pen il tum long hong pang reng lo pute ajada sai le klem ta me ka chipi duk bang donang ji la pen long hong pang reng lo putang te itum ning ki the ta donang ji je nili long hong pang reng lo mo ali ta long po la pen ning ki ding da donang ji a the pini long hong pang reng lo pute chek lo jon trok senior cap an ki nang li ke a an ki pi lok an ke nam nang lok lo sikai si ta long le lo long ji pute mo chek lo jon trok senior cap a phi long hong jor lo pute lan si long ji la si bang english pen da sarlam thei pupulo cultivation of patience ning kiding a kheti ning kiding ave pute la ke pangreng onelo athe pini long hong nam lo pute penap nang thi pide ji pugali la si ning kiding ta do dang kok na si la lo long hong pangreng penanta hem si ta ching thuri un
1: choro parlo nang li phanta me tangte li tuma poralam gi dui ko po la si pini ajai meke la pan si ing toni koglo la pente nang li kaduka vi ridukar juprong ara doan phanta me nang li iklema sai putha klardak pen than pa chini pon na po la pente la so sai klem pa mi ning ding pulote hemtuni si ke cholong punang li kaduka vi ridukar jorar phan than pa chini pon na po choro parlo kardom
0: choro lo la pen ning ching duklo nilita ningarong lo la dak ke wang po
2: non la pana por nang litum rong ro bajai megang deng along long hong ka pangreng aputhak doctor dhoniram teron lapen rupjiling tipia tumang bong chu chuput alam jer arjulong ek tanglo la ke akashwani difu non adun thu jai meg ang deng along pini sar alam the arjik sina pini asar alam the kela pohen lo chitin chetan sar long bin mate adak asawai ke longdon lamthe ke man a boy along ahawar along rongkimi kimlo lapen bangso arong aphan komat si sar ke manji mapura banghini ke thom angbong chitin seroilo inot bakta sar ke chuji mate ke manji aning hangave det asonlo paduke inot thang ningje dunde pin abangsi sar manang koklo bang chikoi sai ahut asawai kimi kelongdun pu alamthe lasi sar palamthe lo chitin chetan sar longbin mate adak asawai kelongdun pini asar lamthe ke lapu anvetlo lake akashwani difu non adunthu karbi lunbarim arjuik lunang pini karbi lunbarim acha mek angdeng along aprangsi hachake kan alun arjuik lunang hachake kon aron lake ilitum karbia khai atum pai lokhimi pi lokhimi aphan karchu mate kardom athe lokhimi ta inut arnam bina labangso ke kanang kok lake lokhi aphan aning kapangsam.

non la pona por nang litum karbi dead long reaching hon alun ang deng along a son son alun arji long tang lo lake akashwani difu non adun tu asamis alamarjan kali alun ang deng along ben ason ason asamis alun arji gluna aprang si talat mehmud kilun nirop koreng pu asamis alun arjuik sina

non la pona por nang litum ok prana jai mek ang denga long pressure stroke apu thak doctor prince pe pen chi hu chu pura lam chi arjoi long tang lo la ke akashwani difu non adun thu jai mek ang deng along english alun le pai arju thu ek lo na pini english alun ajai mek ang deng along aprang si taylor swift kilun in game polun arju sinang arju ek sinang labang so a in game po album amen la ke reputation to tang te non ilitum labang solun arju ek sinang

0: break a kelam le tek ser pusitame nang limit hangalam karbe alam dong si che tek thei pulote nang le ki pir thia thak inut kang jin su me me na ya banglo a prang si ne pialam la det si ka pregalam pu pini pen ilining chibi pon lona kardo
1: non la pana por nang litum Dr. Lipson Rongpi pen khai jong khai ko pilo jong si ipialam avete pula bangso aputhak lamjer ke than arjuik longtang lo la ke akashwani difu studio ghori non ar niyang sampor phainer camera minute pli camera phopleng tang lo la sinon nang litum delhi pen kepachatak hindi alam pen samachar sandhya mate birta arjulong ekpo aduntu porpaisir keba porpleng lo dangte nang litum delhi pen le thot kepachatak english alam pen birta arjulong ekpo

kalangdang. Han porop ke kalangdang si kitun nangji ahan. Kalangdang ke kitun aning ke hang atum do o. Kalangdang ke kechu ta chumimu chot. Non malom ke angjok su anke kalangdang si kitun tun lapen ajahak atum ke akaprek ahan along ta kapangwidun atum do. Kalangdang ahwat le prek mu chot. Kilam tam nangnak ahwat asonave. Ake thordak ahwat si longji. Kalangdang along seta ing ti nempo mantu ke jogdu nangji. Kalangdang lapen jang tupen karnu. Ahwat ke masapso kacheprek do. Kalangdang seta jang tupen karnu seta. Inglit lamle. Kalangdang ke jang tupen karnu kimung lapen kang tu ahwat pen cheprek muchot. Jang tu pen karnu. Ke ong dung aningkan aprangke labang so ahan jang tu pen arnu abang ave. Jang tu pen karnu puke chethan te lapen arjulong le. Athe lake jang tu pen karnu ahan kali. Lake kalangdang si kitu nangji ahan. Bonta non malom ke jang tu pen ta arnu det titita do. Ajahaka tum si jang tu pen arnu chot. Ajhaga tumke jang thupen arnu ne. Jang thupen karnu lapen kang moi. Ahwat le cheprek chetlang. Kang moi seta jang thupen karnu seta kemen ke menda prang. Jang thupen karnu ji pulote akaprek ahan karnu asonsi arnu nangji. Ang jok seta ang pang seta arnu me menda prang lapen ingji rubji. Jang thupen karnu lapen kang moi seta kichu me kichu no ahwat ke cheprek o e bonta ahwat ke masapso aka cheprek do. Jang thupen karnu ke kang moi lapen kalangdang ahwat pen masapso ahwat ka cheprek do. Kang thu laso ahan ing thuji pulote ing thu me bonta ing thuji pulote ang jok ang duk ansi lothe arvo. Kalite luru arvo pen borhet si theklu kisu along pip nangji. Penang an kang thu apor padu si parlep du nangji. Menma menmima pu kelang pangthek nangji. Kang thu alo nanata sekring ranglo pulote lake kemen ang theklu. Kang thu ahut ing tinempo pangwoi dunde pulote. Men deta pile patip dun seta chok bonta mantua banke lo pen ke bor ahut si pangwidun rapet nangji. So lukluk so dakdak ke chuchedar si ake me. Pangsam chot aphyan si chu nangji. Kang thu ke kang moi la pen kalangdang. Ahwat ason kalidat ji. Kang thu ahwat le prekchat ji la pen nempruplung ji. Kemung. Kemung ji pulote ang jo kang du kalidat seta chok. Ke chumichit arvuan ke mung me. Kemung ke lopen borhet si arjang alangpong along thap nangji, lapen sit het nangji. Alangpong arlo ke thap hut si har sun han so lapen manthu pangwidu nangji. Meakar along si langpong bat nangji, lapen parlep voy nangji. Lopen borta chok, borbedeta chok, bonta sit het nangji, lapen marthu het nangji. Kemung alangpong nanata segring ranglo pulute, kemen ang theklo. Mia long pen alangpong endet si malamso apor kibi pacharleng jir nangji lapen pangsam nangji. Anke ingti nempo patip dunangpo kimung ahwat ke kang moi lapen kalangdang ahwat ason kalidat ji. Kimung le ahwat ta prek muchon ji lapen kanem pruplung ahnim ta doji. Ki up han purab han ke ki up ta ke chumi ahan. Ki up han kalidat pu seta, ki up si ke chua tum ke ong. Ki up la pen kalangdang seta ahwat ke cheprek pre. Ang pan ang jok seta up me. Ki up ke rot ta chok, rot redet ta chok. Ki up arji pading unang ne. Ki up arji pading ong te ing jir tu lam ji. Ing ti nem po ke aprang pen si jok dun koi nang ji. Ki up ke kar klok apor padu u edet seta chok. La pen alang pathe theda seta chok ki uke ahan lapen alang ta chume ka moi karnu kalangdang jang thu lapen kimung seta lake inglit lamle ki uba huat ke jang thu pen karnu

0: ki mung la pen kang tu ahwat pen masap so kache prek do kang moi han porop ke kang moi han kali seta ing moi ji pulote ing moi me kang moi ke ang jo kang duk teng ai tanang ne penang an ang pang ta ing moi me kang moi ke aka prek ka prek a han kang moi pen chi prek prek kang moi ke ing tang ham heda ji kang moi long ke jog dun nang ji asona mung ke aka prek ka prek akang moi a han ki tuna long ke jog dun ason pen chi prek prek pamen dop nang ji pulote ki tun penang an arji pading nang ji kang moi ke alang pathep hoi nang ji alang thep hoi lote ke men pameka ang theklo la pen ang nimta ke chume sen ang nim ason si klan jin ji ke jog asona mung do anta ki tun ki cheng ahut pen si jog dun rapet nang ji alang pathep hoi lote ke men pameka ang theklo ki tun ki cheng hut pen si philo addu kalite philo alang dung dun phit nang ji kar klok ta ra hut philo addu jog dun lote men men su phak phak da ji philo addu jog dun det pen ing ti nem po man thu ta jog dun melo ing ti nem po man thu jog det lote malam so a phi pen ke kanem phrujin anim ason si long ji kitun ame pathe u e da tang ji la pen ame akar pathe u pulote su phak phak da ji kang bui dun abatai padu u si ke me kali pulote su phak phak da ji ing bui dun ver lote su phak phelo kitun ame lang dun ver ve pulote mep thuk lung ta the kang moya han kitun ke ame lang dun ver nang ji kang moy ke ing jir rup ji la pen ake thor set ahwat kali da ji
1: non la po anapor nangli tum kensing ta ropen han phorop apu thak lam jir ke thanar jui glong tang lo lake akashwani difu non adunthu arjui glonang hindi alam arjan along pen ason ason arjui glonang aprang si hindi alam arjan pusipu karbi alamar jana long pen asona sona lunjir arju igluna aprang si karbi alamar jan ahir along pen nang kiju tekang pu alun arju igluna labangso alun kiluna bangla ke mongol rong pi la pen kache teron pi

kandu kadom alunang deng along asona sona lun ajulong ti por phai tro ka minit ki kebo pon ni dum ka bilun da bin ang deng along pen asona sona lun ajulong ti studio aku report phai tro si por pleng na tang dena lun de gi de delhi pen ke pa cheta hindi alam ben berta ajulong ti por phai tro si ka minit ho por le thot si ka menang lutun delhi pen ke pa cheta English alam pen birta arjulong ikji. Por phai troksi ra minit kep apor. Penab nang litum ladak Akashwani difu station along pen kepachetak ponik cheng ajay mek tok lang ajay mek. Long sing tok bi pen education la pen entrepreneurship aputak chihu chiput alam jir arjuik long ji. Por phai troksi ra minit plikep apor. Lun chitong deng along asona sona lunar julong ikji por phainer kepa por pleng lotang te nang litum delhi pen ke pachata hindi alam pen samachar prabhat arjulong ikji por phainer kep ra minit krep ho por litho sita me nang litum delhi pen ke pachata english alam pen birta arjulong ikji studio aghori por phainer kep ra minit thong kepa por nang litum karbi patriotic song ang deng along asona sona lun arjulong ikji por phai sirkep apor pleng lotang te nang litum guwahati pen kepachetak anchalik baturi mate asamis alam pen birta arjulong ikji por phai sirkep ramnit krep ho por nang litum hindi patriotic song alun ang deng along asona sona lun arjulong ikji por phai sirkep ramnit plikep ra pho por nang litum english alun ang deng along pen asona son alun arjulong ikji por phai kep ramnit krep ho por nang litum lamera jai mek ang deng along karbi ki plang aputhak joyram phangchu pen ke than pon alam jir arjulong ikji studio aghori por phai kep ramnit thom kep por le thot sita me nang litum karbi patriotic song mate det long reaching honalo nang litum arjulong ikji studio aghori por phai crazy por plang lotang te nang litum Sorlua siang tong ajay mek ang deng along nang litum homsira rong pipi alang li silver medalist lo master games Taiwan na long 2025 aning kan silver medalist ke long do na bang pi alang li pen la pen fandar te rona tumang bong chihu chiput alam jir arju long ikji tang te pinap kicheng si ang deng along jay mek kerot ke parju ponik ji ke lapo anik ikhen lo lake akashwani difu non adunthu hin karbiya lam arjan alunang deng along pen puthot lekha alam arjan along pen prem terang kilun labangso apirbi pu alun arjuik sina